wa ela ta wa ewa ela ei hey ni la bi le go elu ela bu ti tu lu wa i ta to ela han le po wi te ba ale ta wa ela ta wa ewa ela ei ni la bi le go elu ela bu ti tu lu wa i ta to ela han le